lerim kodab ka nomgin godun namdra lerim chi kozudur desh u lerima menbe tsirung dun rup si chege midak kuk namdar korim lengma chi san nang sa

Lanyi nang stada, namtar lirima, menba tsirung dunrupsi, chwege midak, namtar deshe nangya sungu, gorim lengmajisa nangombor, Lanyi nang uzungbar mutiya, noonupsu lengache, namtar gorim gromajisa midonimbor, Lanyi nang uddebka, namtar lirim jiduz, Midyo meb kilo haj kachilene keliti, midyo gati ning kebichiniska, Lanyi nang sholirim gyagar giyong lungtinggang tawang gyangsang shunumbur. Lanyi tsangba nubdutsu liyanin karm khali chiyongni. Lanyi nang da lungtinggang tawang desh nubdik manbaq lirimba nang kodzodur. Desh chilo ngidong.

khumbat nyo lirim desen me toyin bur tsuze sum nin karmakhali chik sum che nari sangeet nonup su sum nin karmakhali chi che lirim geet manjiri lirim rak rang tsuze blik nin karmakhali chi che nonup su blik nin karmakhali lenga che na hindi ga sigyo nini shu che inji ga sigyo sen me toyin bur Lainnya na nukar nubsui lenga je lungting gang tawang numnyi ngodun namdra lirim ju kodzu yumbur. Nukar u lirima mainbet siring dun dupsi chwege midak kuk deshe nangya sungu namdra gorim kuroma jisan mito yumbur. Tsuze lenga ningkar makhali ji je nukar knetsul ki tinsho ba nang sangye deshi su san mito yumbur. Nukar nubsui lenga ningkar makhali ji lenga je lungting gang tawang dündek lirim tangpo samuji kozu yumbur. Tsuze kuro je lirim seda, tsuze kuro nin karmichi je lirim jaruka hindika yusamito yumbur. Laingi na nogo nub tsuze kuro nin karmikali je lungtingang tawang numnyi ngodun hindun lirim ji kozu yumbur. Nogo u lirima ama jikme sangbusi kristonu gyunchak sumpa kyabda simgi gandan lhagema pandit chubdun soldeb gangjin shingde ngingi soldeb Kewe shabden nin ngo malam tonu sametoyin bur. Tsuze nisje na hindi ga segin shuje inji ga segir lungting kang deli gakshu sametoyin bur. No nup tsuze nisu nin karma chi je. Vee kananda kendra videlaye labda kak lubtukba tashi gombo si. Nyinga tsije gyuro seme to yimbur. Tsuze nisu nengkarm chidi che eki film se. Noorup tsu nisu nengkarm khali lenga che abne dharde abne log. Noorup tsu nisu nengkarm khani lenga che lungting khang itana shu na hindi ga segyun ni shu je inji ga segyur. Noorup tsu nisu nengkarm khani chile che kome tarani. Noorup tsu ge che langi itamba se. WhatsApp shibri gyuya tukde nangu hindi kak sami nyingbo khashi sanme tongyu nin tseme tenduk singyur tsuze gedu nin karmakali chi je. Noonup tsuze gedu nin karmakani lenga je samachar sendia tsue duu je News at 9. Noonup tsue duu nin karmakali lenga je naat nubdi lirima gyurje nukur hindi kak yu sanme tongyu mbur. Langi na noonup tsue duu nin karmakali chigro je noonup di lungting ngang tawang lirim ba na chazang tuyu mbur. Langi na sada lirim seda ka na teshinup di lirim tete nin iji shio je nogor rezimik mark lirim nin chuze koro ju sa naombor. Langi na udebka lirim seda jidus. Langi tsangma nubdu tsuze grok nin karma chi ondur. Langi na dao shio je lirim chero ka hindi ka ju sa naansa.